0: Alright, magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:00. So 10 minutes after 11 a.m. At kayo po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At syempre, ang ating phone number dito ay 403-717-1943. 403-717-1944 at 403-717-1947. At again, mga kaibigan, ito po ay isang friendly reminder lamang. Ngayon po ay Sunday at kailangan po nating magsimba. Tayo po ay obligasyon po ng isang Kristiyano ang magsimba tuwing Sunday. Yan po ay napakaganda para sa ating buhay at para sa ating pamilya. Dahil dito po sa pagdarasal, sa ating panalangin, sa ating pagsimba, dito po tayo pagsabi ng kung ano ang mga kailangan natin, di po ba? Dito po tayo nagsasabi ng ating mga sama ng loob. At saka dito po tayo nagsasabi ng ating mga pangangailangan, ng ating mga plano, na ating mga pagpapala, na paghingi natin ng pagpapala. So mga kaibigan, kailangan po natin na magsimba. Tayo po ay magsimba. Anyway, ang oras po natin ay 12 minutes after 11 a.m. At i-announce muna natin, ayan, live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So bago ang lahat, ito po muna ay basahin ko muna yung ating kawikaan. Versikulo 28, 1 hanggang 2, ang matuwid at ang masama. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Ang bayan ay magulo kung may nagagawan sa kapangyarihan. Ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansa ay nagtatagal. Yan po ang ating kawikaan, hango salita, hango sa Biblia. Magandang umaga at dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis para sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Naririto na po sila. Thank you very much. At again, it's Sunday today, 14th Sunday of Ordinary Time. Ayun ang nabasa ko ha, sa aking parish, St. Thomas More. Maganda umaga po sa inyo dyan.
1: Kahit saan man sila naroon, Yuma Express Cargo, 403-452-8622.
2: Ace Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College. Fly high into your future.
3: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei. Rightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawaga and see Marlon Antonio, 403-453-2089.
4: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business, or as a massage therapist. Apply today at abhinstitute.com.
5: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating. Live better. Salad Master.

0: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrop Specialist. Get your roof replacement starting at just $7 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
2: All right, yan po ang ating mga mahal na tagapagtangkilik, mga kaibigan. Happy Stampede Week! At July 3 po nagsimula at July 12 naman matatapos. At sa ating updated na ano na mga pangyayari ay 185,000 from Friday po yon ang attendance, 185,572 since Friday. So ngayon hindi pa natin alam kung gaano karami pa, pero sabi nila mga ilang libo daw po eh, mga nasa libo ang darating, nasa milyon. Ewan ko lang ha, basta parang ganun ang dating. So anyway, mamaya po makikita natin yan. At kami nagpapasalamat sa ating mga mahal na tagapagtangkilik na naririto. Yan, nakikita nyo naman ano, yung ating mga sponsor. Rolimi, Country Hills, South Point, Pacific Hat, Ann Reyes, Charles Glenn, Greatway Financial, Marlon Antonio, ABM College, tapos Greatway Financial ni Miss Alicia Cabagan, ABHI, UMAC Express Cargo, ang ating Buffet Yangtze. Maraming salamat sa Buffet Yangtze at nag-renew na naman po ng contract natin. At saka sa ABHI, nag-renew ulit ng contract. Ang ating Classic Lifestyle Home Improvement Kitchenwares ni Ian Feliciano, maraming maraming salamat. Pathways Dental, ang Ace Career College, Four Jans Logistics and Tours, ang MTG Healthcare Academy, ang ating Mortgage by Cathy, Ice Skating Academy, Forex Cargo, Trico Homes, Alma Armada and Company, ang ating Jay's Sunrise Grill, ang ASAP Window Wells, at ang si Amar Kudail. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-suporta po sa aming palatuntunan. Maraming maraming salamat. Again, kung gusto niyo po tumawag sa akin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At paririnig naman natin, dahil ngayon ay, Stampede Week. Diba? Stampede Week po ngayon, mga kaibigan. At narito po yung ating pakikipanayam sa Pilipino na nagpa-barbecue party. Annual po ito. Ito po ay pinupuntahan naman natin annually. At kami po ay siyempre nagko-congratulate sa mga, ha? Sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino na nagpapa-stampede barbecue party dito. Ang ibig lang sabihin eh, tayo po ay nagko-contribute. Ang mga Pilipino ay nagko-contribute ng kanilang kultura para dito sa kultura ng stampede dito po sa Calgary yan. Siyempre, ang stampede po eh, promoting the culture of Western. Diba? Western hospitality at saka ang kanilang environment, ang mga hayop. Ayan, yan po ay isa sa mga advokasiya ng ating the greatest outdoor show on earth. Yan po ang Calgary Stampede. Nag-iisa tayo. Kaya swerte tayo at dito po tayo napatira. Well, anyway, eto na po yung ating kanina napatugtog ko na doon sa kabilang show ko, napatugtog ko na ang si Mr. and Mrs. Luang. Ito naman ngayon, si Luang naman, si Mrs. Luang naman ng Solid Industries ang kakausapin natin. Pakinggan natin.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si...
2: Ayan, okay. So, ulitin natin ha. Sorry. Ulitin natin ang interview namin. Eto na.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Olet Bernacea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo sa Solid Industries Ground, ano, for their kanila, para sa kanilang barbecue stampede party. At napakasaya po dito. At napakaraming tao. Bumabaha po na pagkain. At nandito po ang aking kumare, magandang kumare, si Tita Luang. Hello, Tita Lu. Kamusta na?
4: Mabuti naman po. Kamusta po lahat? Happy stampede po sa lahat. And masayang-masaya po ako at marami pong dumalo dito sa aming stampede barbecue this year, 2026. And I am overwhelmed sa dami po ng mga dumalo. And binabati ko po ang lahat ng Happy Stampede again. And eto na po ulit ang aking kumare.
3: Yes, and again, Happy Stampede Week. Opo, at nako Tita Lu, wala kami mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Stampede Party. At ito ay taon-taon na ginagawa ng at syempre nandito parati ang Radio Pinoy Calgary at ang Pinoy TV Omni Canada para i-cover at ipalabas namin ang napakasayang Stampede Party ng Solid Industries. So may gusto ka bang pasalamatan, Tita Lu?
4: Pinasasalamatan ko lang po lahat as usual yung mga dumalo at saka ang mga golfers po, maraming dumalo ngayon, about 66 of them golfers ni ng asawa ko ni Ben, and a lot of dancers from M2Z and Solid Industries, kaya enjoy.
2: Ayan po ang ating pakikipanayam, mga kaibigan, at balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM sa ating mga iba pang mga tagapagtanghilik. Again, ang telepono po namin dito, 403-717-1943-1944 at 1947.
1: Sure that your experience with us is the best. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: chance to score big.
1: Dating natin ngayon, araw na ito. Hop, yung on-air ko, hindi nakikita. Ayan. Alright. So, on-air na tayo, mga kaibigan. Live na po tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM Facebook page. At saka sa TikTok Facebook TikTok page natin. At saka sa YouTube channel natin. At saka sa Pinoy TV Special page. Facebook page. Now, babatiin ko muna yung ating mga kaibigan na... Teka muna. Parang baka mayroong tumutunog. Babatiin ko muna yung aking mga kaibigan na narito, si Ed Villanueva. Ed, kumusta ka na ang ating kaibigan? Magandang umaga sa'yo at mabuhay ka. Ang ating ano, ang ating isa sa ating mga performers yan for the Philippine Calgary Summer Festival. At hello One Manila and Tito Diwata, excited na po sa Philippine Calgary Summer Festival. Ayun, ayos, excited na pala si Edz eh. Nene De Jesus, have a great relaxing Sunday, One Manila. Maraming salamat kay Nene. At si ano naman, si ayun, ito ang mami, ang lola, grandma ni Yuna Padua, si Tess Padua. Blessed Sunday everyone and happy Stampede. Yahoo! Yahoo! All right, mga kaibigan, maraming salamat sa ating mga walang sawang taga-subaybay ng Radio Pinoy. 20th year na po natin. So pinag-usapan natin ano yung ano pala 11:45. So pagka 11:45 kasi magbabalita muna tayo sandali. Kaya kailangan ay balita muna. Ande, weather muna. Again, ang telepono po namin dito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At ang ating weather. Weather. Dito po, mga kapatid, sa Calgary, ang right now, we're sitting at 16 degrees Celsius. And mostly cloudy, high at 18 and low at 10. So severe weather, orange watch, severe thunderstorm. This condition started at 10:30 a.m. Sunday, July 5. So mayroon magkakaroon daw ng mga pag-ulan at pag... teka muna, parang di na nakikita yung mukha ko dito eh. Dito, paganto. Titignan, hindi. Paganto. Ayan. Yahoo! Alright. So, ito na mga kaibigan, ang ating weather para sa mga susunod na araw, ano? Yung mga susunod na panahon. Dahil kailangan alam natin pag tayo ay aalis. Pag tayo ay pupunta sa kung saan.
2: Tuning into Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary, with your host Juan Manila.
1: All right, hello Trevi.
3: I'm Trevor. You're listening to my Lolo Juan Manila. Afraid you'll be noise.
1: All right.
2: Weather.
1: Balik tayo sa weather, mga kaibigan. Monday, it will be 22 degrees Celsius high. Ba, mataas. Ang Tuesday natin, it will be 27 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 26 degrees Celsius. Ang Thursday natin, mga kaibigan, is 25 degrees Celsius. Ang Friday naman natin ay magiging 27 degrees Celsius high. Ang Saturday natin, it will be sunny. Saturday and Sunday, pangkaraniwang temperatura ay 25 degrees Celsius at ang pinakamababa po nito ay 11 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary.

0: Ito na po ang mga may init at mga naglalag of love na balita. BP Sara, mas mabuting dumalo sa trial, sabi ni Pangulong Marcos. Naniniwala si Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging madali na malaman ng lahat kung dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Inatasan ng impeachment court si Duterte na humarap sa kanyang paglilitis sa July 6 ng personal o sa pamamagitan ng abogado. At iba pang mga balita, labanan ng ebidensya sa BP trial. At ang ating, kung ang sabi ni Pangulong Marcos, kung racket ko yun, bakit ko sisirain? So tingnan natin ang detalye nito. Kung racket ko yun, bakit ko sisirain? Marcos, sa flood control mess, kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Ito ang tanong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ang pagtanggi sa mga akusasyon ng kanyang mga kritiko at nasangkot siya sa umano'y anomalya sa mga proyektong flood control na nagbunsod sa panawagang patalsikin siya sa pwesto. Ipinunto ni Marcos na isa siya sa mga unang naglantad ng naturang kontrobersiya kung hindi niya tinalakay ang isyung flood control sa kanyang State of the Nation address or SONA noong 2025. Hindi malalaman ng taong bayan ang katiwalian sa mga proyekto na naging dahilan din ng malawakang protesta. I'm the one who exposed all of this and I'm the only one that has started to do anything about this, sabi ni Marcos. Anya, walang naging aksyon ang mga nakaraang pangulo sa mga irregularidad sa flood control at ang kanyang administrasyon lamang ang nagsagawa ng mga hakbang upang magbigay linaw sa mga issue. Ang oras natin mga kaibigan ay alas 11:48. Ang ibig sabihin niyan, ang ating kailangan na nating i-play ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Sasakyan, naswak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Just looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: Alright mga kaibigan, ayan ang ating Asan yung sombrero ko? Yan po ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Ang oras natin ay 15 minutes after 11 a.m. Ayun, yun ang mga balitang-balita. So, ang ating ano naman ngayon, ang ating paririnig naman ngayon ay noong ano, mga kaibigan, Independence Day po noon, ano? Independence Day, ang ating Canada Day. At nakausap natin dito, na-interview ko po. Ako po mismo ang nakakausap kay ex-mayor na Hid Nenshi. Pinarinig ko na to last time, pero dito sa palabas na ito, dito sa ating pagtatanghal na ito sa Radio Pinoy, hindi pa po natin napaparinig. So, pakinggan natin ang interview ko po kay Mr. Nahid Nenshi, ang ating ex-mayor.